0: jane ana lelakon kaya kiye gustine dhewe kepengin duweni gegayuhan kaya kiye nyung jan ora cocok jane.
1: Lah ora cocok kepriwe Kang Togo?
0: Ora cocok nyung jane.
1: Ora cocok
0: ora. Wong isine kawan bengi gustine dhewe kok ngombrang-ombrang ngombyonge maring angkara murka terus.
1: Kapan le arep tobat gustine dhewe greta men jurna bae. Jurna bae. Wong awake dhewe tenek kawan tulis sepenek-penek ngenteni apan karo ngenteni bayaran. Lah iku bae. Ora usah pernah-pernah lah, ora usah pernah-pernah men gustine dhewe karo kaya-kaya jurna bae. Awake dhewe ki gare mung ngetutna bae, gare ngututna ora usah bingung-bingung kaya kowe.
0: Isine mung ngombro-ombro maring angkara murka. Isine mung malima bae sing dilakoni. Main,
1: main,
0: mabok,
1: mabok,
0: madat,
1: madat,
0: madon. Madon kasih banter banget gustine dhewe.
1: Hah?
0: Gustine dhewe kaya anggar kon bangsane kaya kowe.
1: Ya ora gustine dhewe mung serombongane bae kaya kowe.
0: Serombongane kaya kowe
1: ketularan sinang arep.
0: Tularan sinang arep
1: ya. Wis, ana kepriwe. Wis pokoke ya.
0: Ala pokoke ya wis sambura dulu ora karo-karuan.
1: Ya mung rombongan-rombongan buta to le. Isine mung kaya kowe tok beda karo rombongane bangsane satria Pandhawa. Isine sregep priatin, gelem talak beratang, rombongan-rombongan butang, mangsane puasa boro-boro gelem puasa.
0: Wong gur puasa alasane dehidrasi.
1: Alasane dehidrasi,
0: alasane dehidrasi pernah-pernah tuh dipikir pokoke. Sing ono penyakit mae kambuh opo?
1: Nyong yang ngger penyakit mae kambuhe wengi-wengi.
0: Mau ke priwe maksude?
1: Mah, mama, mama. Yang, mamas.
0: Ayo gue iya.
1: Mamas.
0: Ayo gue kaya
1: gue ngar nyong.
0: Wis iki gak ditonton bae. Ning jeneng awake dhewe gene ora kuwawa.
1: Ya ora kuwawa jurna bae men jurna bae.
0: Jurna bae ya.
1: Mangkat maning,
0: mangkat maning.

lesu kaya lawe luluh kaya gandung dening Raden Antasena. Padha saknalika Nayan Ayu Baskara titi wanci. Ampun titi mangsanipun. Asale bumi, asale angin. Pun teliko Sinno Margolayu padha saraliku.